0: Doha ko sana hindi ko kaya sa roba lang nanta.
1: No.
0: Promise.
1: Promise.
2: Emi hum tha abadu ekuga mama bawdu vi.